Yo, I see the age why you didn't. Olori aye ti fi han mi. Oni ki ma se jeje ma lo. Ohun wa leyin mi. As I don't talk to the greatest one, I don't need any kind of body more. I go dance like daily dance. I go sing like daddy dada. Oro mi da yo ko de kun mo. Oko mi ba le ko le fo mo. Ako tun ni mi na tu ko mo. Kin le so mo loruko to bi. Oro mi da yo ko de kun mo. Oko mi ba le ko le fo mo. Ako tun ni mi na tu ko mo. Ya be no go do am be.